0: Barangay Hoskin. It is the only place in the world where tool-tool salt is made by the hands of one family, the Ganilas. Fourth-generation maker Jomar, who's 50 this year, leads the charge here.
1: Ang paggawa ko ng tool-tool is maliit pa. Sumasama ako sa nanay ko at sa tatay ko sa pagsusunog ng mga driftwood. Bali, ito pala yung anak ko na sa ngayon po marunong na rin siya po na magluto. Bali, kapag namatanda na ako, siya naman po magpalit.
2: Alam niyo naman, ng sityo namin, itong front sa mga dagsa na tawag or mga debris na galing po saan-saan. Doon na-discovery ng mga nagagawa ng tol-tol na pwede pala nila mapakinabangan. Sa ngayon, sa latest, alos international na ang popularity ng tol-tol. Yun ang pinagpayabang ng aming barangay. Kaya yun ang pinaka-unique. Buong region, ito lang ang barangay namin, dito lang sa barangay namin, talaga makikita or mismo una nakakreate o nakadiskubre sa paggawa ng tol-tol.
0: Over 2 days, Jomar combs the shores of Guimaras, gathering driftwood scattered from every corner of the island. These pieces once floated in the sea before washing ashore. Now waterlogged, the wood carries hidden seasoning. And then they're off. On a makeshift raft of bamboo trunks, slipping out from shore into the open water toward the fire pit, the start of their salt-making ritual. It sits on an uninhabited stretch of the island. Here, smoke and flame can rise freely without troubling the homes and community nearby.
1: Dito tayo ngayon sa sinusunugan namin ng mga driftwood. Ito na po yung driftwood na sinunog natin kahapon. Na gawang ubo. Ipunin lang po natin. Tapos, mag-layer tayo ulit ng another driftwood.
0: To make a single batch of tool-tool, Jomar must build an ash pile 7 layers high. 1 layer made each day, a full week of burning. What makes tool-tool unlike any other salt is that its salinity is born not only from the sea, but from ash, the remains of driftwood steeped in salt water. Poking small holes into the mound allows more seawater inside.
1: Ito na po yung abo natin na pwede na natin sunog, magsunog ulit. Yung abo natin, yung dagat, medyo nakakuha na sa abo, yun, pwede na siyang kuha ulit. Wala sa akin yan. Kasi yung pagbubuhat namin ng kahit mabigat, kakayanin namin. Dahil ang alam namin, dyan lang kami kumukuha ng pagkain namin. Sa pagbubuhat ng kahoy, pagpasan. Yun nga sabi ko, lakas kang tibay ng

Pagbubuhat namin ng kahit mabigat, kakayanin namin. Dahil ang alam namin, diyan lang kami kumukuha ng pagkain namin. Sa pagbubuhat ng kahoy,

Sa ngayon, okay na kasi sa media ng Facebook, ano, nagtulong ng Facebook, medyo kilala na. Kasi sa noon, si nanay naglalako sa ibang lugar. Kasama ako puntang, siguro

0: Municipality namin ng Jordan, yung kanilang trabaho ay, yung iba ay nag, yung trabaho dito sa fiber. Yung ang iba ay kasama ng bahay, ang gaya namin doon sa kasamin, doon sa aming barangay, yung trabaho nila, yung pangingisda. At saka yung sa side naman ng pamilya ko, yung paggagawa ng tultol. Kasi harap kami ng dagat eh. Every second week of April, may ano kami yung panaad doon sa Blambukid. Yung mga tao, pag pumupunta doon sa Blambukid, hinahanap talaga yung tultol. May tradisyon na yun eh.
1: For decades, South Korea has been known for one thing.
2: 첫 번째 질문이 반등했어. 첫 질문이다 이래. 저는 그.
1: But in 2024, something changed.
3: 24년에 이제 북한의 반등의 어떤 신호들이 보여져서.
1: South Korea's birth rates have risen steadily for two full years.
4: 저희의 정책들이 마구 쏟아지기는 했습니다.
1: Could South Korea finally be turning the tide on babies?
5: 누구나 그렇지만 논리적으로는 잃을 게 많잖아요.
1: Insight Thursday on CNA.